0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yeluma wabundu yetelun harufu din lau garicha humalun hada badin la ha umbanya lagura lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu luma buri sun wadagi manule hadigubai ladega hafinye lun nichugu uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari ruwa meginye uweiri guni hun luagu lareini wabundu yute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
1: Guetoti ni duhenyo, libugiru lagiribudun wabuleme Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugiame luagu ni aba uganu. Odimure iburile uaguti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetula. To arinya gubo luago chiluhali la luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gieme la childinu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luago mbungiyo. La chila aguba ginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digo. Lige laga ni bay bungiyo. Lenyura guba lungwa luago sunkate le luago ti bungiyo. La childiru baginye ichigei lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gen lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gen gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia balafu wa chungugiri salufuri tiligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweiri gu dame lagiri budu. Ladiga ba mafia liabi lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uriba ni lun leyeha ni ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiru ni inari ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu ngubalia bungi yo lidon boli ego lun heye duniwa luma lun hafinyan u lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinyan u lagu inari ni hinsi nyerigu ligia uriba ni hon. Ainti wagia waduhanyo hinsi etinyan lun Kristu sun wada lun tila sereme wamani bungi huwagu lugundu anuwa daha lumutun lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma dagidubalu, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le ruwa malibay hun, lau dimure luma tau garda. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
1: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile furese lida sun fulasu. Resibi waligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugajara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei da long me luwe uribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lun hinsi habu huma kei ligia, luma lun gagura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lun hadisa dun luai furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwa ragua luma arufu dahani le hibihubai wamagin.